taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakuraba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: kaumbahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: And you love it! Yeah!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Course, tumabang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

kaumbahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: lang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ Vibe Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag-HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. So ayan, magandang araw po muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. At syempre, sa laging nagaantabay sa ating programa, HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Syempre po, kumusta po kayong lahat sa mga nakikinig po ngayon dito po sa lalawigan ng Oriental Mindoro, lalong-lalo na po sa bayan po ng Calapan, sa bayan po ng Bungabong. Diyan po sa mga taga Baco, Nauhan, Victoria, diyan po sa bayan ng Gloria, Socorro, at maging diyan po sa Pola, Rojas, Mansalay, at mga taga Bansud. So, kumusta po kayong lahat? At syempre po, andito pong muli tayo sa ating programa na kung saan syempre nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga taong may mga iniindang karamdaman. So ako pong muli, Manilyn Gao po, ang health consultant, naturopathic practitioner, na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang kagandahan ng Health Code International Products, lalong-lalo na po ang ating Power Trio. So samahan niyo po ako muli sa 30 minuto ng ating programa. At syempre po sa mga nakikinig po ngayon, anuman po ang inyong mga health problems magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman, o kahit po hindi magkaanak, may madaming maintenance na gamot, o kahit po mga due for operation na, ay maaari nyo pa rin pong subukan gamitin ang ating Power Trio products, lalong-lalo na po ang ating CMD. So kung kayo po ay naghahanap ng solusyon sa inyong mga karamdaman at lalong-lalo na po kung nalibot nyo na po ang mga pagamutan at wala pa rin pong pagbabago sa inyong mga kalusugan, susubukan ang ating Power Trio, so bumisita lamang po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. So dito po sa Oriental Mindoro ay meron po tayong 4 na CMD Center na maaari nyo pong puntahan. So yun po ang ating CMD Center Calapan, CMD Center Bungabong, CMD Center Pinamalayan, at CMD Center Rojas, Oriental Mindoro. So yan po ang 4 na CMD Center na pwede pong mag-cater sa inyo pong mga nararamdaman. So bumisita lamang po kayo at samantalahin po ang kanilang mga free health consultation day. Once a week po ito at first come, first serve basis. So ito po ay magandang pagkakataon upang kayo po ay makatipid sa health consultation. At syempre po, para po mapatunayan ang bisa ng ating mga produkto, ang kailangan nyo lamang pong gawin ay subukan po ito. At kayo na po yung magsabi kung ito po ba ay epektibo at o hindi. At syempre po sa ating mga nagpapatotoo dito sa ating programa na lagi po natin napapakinggan, sila po ay mga hindi binabayaran. At sila po ay talagang mga gumanda o guminhawa ang kanilang mga pakaramdam gamit po ang ating Power Trio product. So kahit po sila mismo, pag tayo po ay merong mga kinakandak na mga event dyan po sa ating mga CMD Center, sila po ay live na kinukuhanan po namin ng mga testimony. So madami din po ang mga nakakapakinig that time. So kung kayo po nagdadalawang isip sa kanilang mga patutuo, ay maaari po kayong sumama o pumunta sa aming mga CMD activity sa bawat CMD center around Oriental Mindoro. So ayan po, bago po tayo magpatuloy, so pakinggan po muna natin ang isang kwento ng kagalingan at paano po sila natulungan ng kanilang ng ating Power Trio. Sila na lamang po yung magkwento. So ang kanilang pong patutuo ay pakinggan po natin.
2: Ayan at may kasama na naman po tayong isa pa dito sa Pinamalayan sa ating 3P caravan na which is mga matagal na nakagamit, nakasubok, ay mga bago na nakagamit at nakasubok ng ating products. Ma'am, ano po ang pangalan, ma'am?
3: Ako po si Marilu V. Bautista, taga Sabang, Pinamalayan, Oriental, Mindoro.
2: Taga Sabang, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Opo. So ma'am, ano po yung karamdaman mo? Bakit ikaw napunta ng opisina ng CMD office dito sa Pinamalayan?
3: Sir, ako po yung matagal na pong may karamdaman. Bali, 15 years na po ako.
2: 15 years?
3: Opo. Mula po nung ako'y nagkaroon po ng anak, kaya ay isa lang po ang anak ko.
2: Mm.
3: Dahil sa ako po'y may high blood, may sakit sa puso.
2: Mm.
3: Ako po'y laging may sakit at lagi po akong nadala sa ospital ng aking nanay.
2: Mm-mm. For 15 years yun, ma'am.
3: Opo. Pero, yun pong 15 years na yun, sir, bali, siguro po mga 7 or 8 years po na lagi po kaming nasa ospital.
2: Grabe.
3: Pero, yun pong the rest na year,
2: opo,
3: uminom po kami ng yun pong mga
2: food supplement, po, opo.
3: Yung iba't iba pong mga natural. Opo, hindi na po yung sa ospital, yung sa mga mercury po binibili.
2: Bakit? Marami kang maintenance na gamot noon?
3: Opo, nagsimula lang po ako, sir, sa 5 milligram lang po.
2: 5 milligram
3: po,
2: na?
3: Na gamot po na maintenance para po sa puso ko at sa high blood. Lagi po akong na high blood.
2: Anong nangyari doon?
3: Yung aking pong dugoy, lagi pong nagalapot siya.
2: Mm.
3: Dahil din po sa dala siguro ng ang buong pamilya po namin, kasi yun po yung sakit talaga. Yung pong sakit sa puso, cancer, ganun po. Siguro po, hindi po na, nasabi nga po, ay minsan po yung namamana.
2: Mm.
3: Pero, dahil po sa nananasan ko na po sa iba pong asangkan po namin na gano'n na tuwi pong umiinom sila ng gamot, lagi pong lalo pa pong lumalala at lalong gumadami yung karamdaman.
2: Mm-mm.
3: Kaya po, kaming pamilya namin, nag-search lang po kami, yun po talaga pong gamot na, yun pong talagang hindi na po nabibili sa yun
2: pa butika.
3: Opo, yung pong mga
2: natural
3: pong
2: na food supplement.
3: Opo.
2: So, kamusta ma'am? Ay, paano mo nalaman itong ating CMD office?
3: Dahil nga po lagi po akong, ganito po sir, dahil po sa yung po nga pong ginagamit namin dati pong natural na mga food supplement, wala na po kaming mabili dahil nga po sa pandemic.
2: Mm.
3: Nagkaroon po na bumalik po ulit yung aking karamdaman.
2: Mm.
3: Dahil po, on and off na po yung pag-inom ko po talaga ng gamot.
2: Opo,
3: yung
2: opo.
3: Ano na yun. Tapos yung pong kaibigan po ng nanay ko, dahil lagi nga po ako po'y kaisa-isang anak niya na babae.
2: Oo.
3: Talaga pong nandun po siya lagi, na lagi po siyang naghahanap ng mga natural po talagang gamot na hindi po lagi sa butika na po talaga kami bumibili. Dahil once na bumili po talaga ako, yung 5 milligram ko po, that naging 150 milligram na.
2: 150 milligrams, masyadong mataas na yun.
3: At saka po yun po talaga, sa mercury lang po talaga nabibili. Tapos minsan po, dahil sa mahirap nga po, sa ibang bansa din daw po yung gamot na yun, minsan po'y wala po sa mercury, kaya nahirapan po talaga kami. Meron pong kaibigan yung nanay ko na nagsabi po sila na may naririnig daw po sa radyo na nag-announce daw po ng gamot na CMD.
2: Mm.
3: Eh ito naman pong atyen sa building.
2: Opo.
3: Eh nung nag-aaral po ako dito sa Abada, dito po talaga ako nag-board.
2: Opo.
3: Nalaman po namin. Nung nalaman po namin yon, madali naman po namin nakita kasi dito nga po ako nag-aral sa Abada at alam ko tong building na to.
2: Opo.
3: Nagpasalamat po ako talaga sa Diyos at sa kaibigan ng nanay ko, lalong higit sa nanay ko, kasi sila yung nagsabi sa amin na yung gamot na yon. Kasi once na nalaman ko po, ang unang tinanong ko po talaga ay, naniniwala po talaga ako sa natural.
2: Opo.
3: Dahil malaki pong tulong sa akin yun. Kasi kung lagi po ang ginamit ko po ay yung lagi pong sa butika,
2: opo,
3: sa mercury, baka po talagang matagal na po akong nawala sa piling ng pamilya ko.
2: Ay, grabe.
3: Dahil naniniwala po talaga ako sa natural. Kaya nung nalaman ko po ang natural, ang tanong ko po talaga agad dun sa kaibigan ng nanay ko, yun po ba hindi basta mawawala? Hindi mawawala na mahirapan po kaming mag-anak.
2: Opo.
3: Kasi so, sa natural po, sir, talaga pong naniniwala talaga.
2: Pangako, hindi rin po kami mawawala. And ito po, ma'am, nang nakagamit ka po nito, kamusta po yung naging kalusugan mo ngayon?
3: Nagsimula po ako ay August 5. Tapos, bali po, 2 months na po akong umiinom.
2: Mm-hmm.
3: At hindi lang po akong umiinom, kundi ang buo kong pamilya,
2: wow,
3: dalawa kong anak at ang aking asawa.
2: Wow.
3: Ganun din po ang aking mga magulang at kapatid, asawa po ng aking mga kapatid.
2: So, lahat gumagamit.
3: Nagdala po na po sila dito para po, dahil napatunayan ko po, sir, sa aking sarili.
2: Wala ka nang iniinom yung gamot mo na umabot ng ilang milligrams yun?
3: By 150 po.
2: Once iniinom mo pa po ba yun?
3: Po. Mula po nang ininom ko to at nalaman ko, well, hindi po talaga ako uminom, sir, noon. Talaga pong sabi nga po nung ni ma'am sa akin,
2: opo,
3: hindi niya po pinagbabawal na uminom ako noon.
2: Opo.
3: Pero sa akin pong sarili, naniniwala ako sa Diyos na Walang imposible po sa kanya. Kasi kaya po, hiniling kong pagkalooban niya ako ng gamot na hiniling ko na talagang para madagdagan yung buhay ko, matagal kong makapiling yung pamilya ko. Pinagkaloob niya po yan sa akin.
2: Ibinigay po, isa, opo. Naniniwala ka na isa sa binigay itong
3: CMD po,
2: namin,
3: opo, CMD. At Power 3U po talaga yung, ano po, automatic po talaga yon na.
2: Ginagamit mo itong opo, ating Power 3U.
3: Opo, nung yeah, araw pong na yon.
2: Nag-member ka, ma'am.
3: Opo, dahil po, hindi man, sa totoo lang po, nagsasabi po talaga ako ng totoo sa inyo.
2: Opo.
3: Sa araw po na yon, ako atro po siguro, August 4 ako nagpunta sa nanay ko. Wala po talaga akong kapera-pera kasi lagi nga pong may sakit ako.
2: Mm-hmm.
3: Pero thanks God kasi nga po, totoo po itong nangyari sa buhay namin. Nanalo po sa wedding ang nanay ko, kaya po nakapili yan.
2: Wow. Tumayo yung balahibo ko.
3: At ganun din po yung nanay ko kasi hiniling namin ay hindi pwedeng lagi akong mag-withdraw ng pera. Kasi kailangan ko talaga, may hawak ako. Pero thanks God talaga po, nanalo yung nanay ko ng mahigit 20,000. Kaya po nakabili kami niyan. Sabi nga po ni Nay Nining, bili kita niyan. Binigyan niya pa po ako ng 7,000. Kasi yung binigay ko pong number sa kanya, tumama po yun para makabili po ako niyan. At mula po ngayon, habang ako inabubuhay, lagi kong ipapatunay na napakalaking tulong po ng CMD. Ako po yung magpapatunay sa inyo na ang natural po talaga ay talaga pong malaki ang tulong sa buhay natin kung talaga pong maniniwala tayo unay Diyos. Kaya salamat po sa CMD at sa lahat ng pamunuan ng CMD dahil inagkaroon po ang pinamalayan ng Istakis at naniniwala rin po ako na sana po talaga ay maraming tao na nangangailangan na sana po ay matulungan.
2: Salamat po. Grabe yun. Ma'am, pangalan mo po at taga saan po?
3: Ako po ay si Marilubi Bautista, taga-sabang Pinamalayan Oriental Mindoro. At marami pong salamat sa inyong lahat.
2: Maraming salamat po.
1: Ayan, meron ba po tayo isa pa ditong kwento ng kagalingan? Pakinggan pa po ulit natin.
4: Gabi po ito, meron po akong kakausapin. Nandito po kami sa Davao Domestic Airport po. Galing po kami sa aming seminar po. May kakausapin po ako dito, isa sa mga kasamaan ko po sa aming seminar dito sa Davao City. Siya po ay taga-saan po nga kayo, madam? Siya po ay isang taga-Pangasinan. So, siya na lang po ang magpapakilala po ng kanyang pangalan sa inyo at kung ano po ang naranasan niya po with CMD. So, ma'am, good evening po.
5: Good evening din. Ako si Mrs. Marita B. Caldona, Malasig Istakis sa Pangasinan. Ng CMD pala. Bali dalawang hinawakan ko, Dagupan City at saka Malasiki, Pangasinan. Kung gusto nyong hanapin ang aking Istakis, ano lang po, basta ito ang aking cell number, 0916-246-3143 Globe, Smart 0920-423-6680. Alam niyo po, noong nakilala ko yung CMD, hindi na ako nagdalawang isip. Kasi ho, hindi niyo tinatanong, ako ay registered nurse by profession. So, noong nabasa ko po yung brochure, kit ng CMD, nakita ko talaga na mineral talagang yan ay nakakatulong sa ating health. So, ang ginawa ko, nag-registered agad ako, and then pinagamit ko sa mister ko yung 60ml. At well, hindi lang siya, marami kami yung sa 60ml. Hindi pa namin naubos yun, marami na kaming testimony. Actually, ang aking husband ay may bukol po sa lungs. That was na-developed siguro when nasa Dubai pa kami. Kaya noong sabi ko, marami na kaming napuntahan doktor, marami na siya nating nagamot, walang parang up to no avail, parang walang ano. So we decided mag food supplement na lang po kami. Binigyan ko po siya ng nagtitake siya ng 20 drops 3 times a day. And then after one week meron nang nakita na parang nag-i-spit na siya ng blood. And then after 2 weeks, ganun pa rin, medyo dumadami. And then after 3 weeks, ayun na, final, talagang lahat lumabas ang dugo sa ilong, sa bunganga niya. So medyo na-worried din ako, pero sabi ko, sige, pinaupo ko siya sa table ulit, binigyan ko ulit siya ng hindi ko na binilang kung ilang drops yun. just to stop the bleeding. Nagsawa po naman ng Diyos, nag-stop yung bleeding. And then sabi ko, tomorrow morning, daling ko siya sa hospital for further treatment. Kasi mahirap naman po yung hindi siya ipapacheck up. So, in short, dinala ko sa hospital. I asked 3 doctors' opinion. Yung isang GP, isang ENT specialist, tsaka isang lung pulmonologist. So, ayong specialized sa lungs. Iisa po ang sinabi, meron daw po kami tinake na something na hindi nila alam kung ano yon na nakapisa ng kanyang bukol. At nagtataka sila dahil wala naman daw gamot na pumipisa ng bukol na lumalabas yung waste material. Yun nga, yung toxic. Ngayon, tinanong, sabi ko, doon sa 2 doktor hindi ko inamin na CMD, pero doon sa final ng 3 doktor, sinabi ko na CMD. Tapos sabi niya, continue nyo lang po yan. So, in short, ang diagnosis sa mister ko is naging pneumonia, and then they give him antibiotic 3 times a day for 7 days. Pero while taking the antibiotic, binibigyan ko rin ng CMD. And then follow-up, check-up after 7 days. Nung napunta kami ng after 7 days, wow, thank you po, thanks God. Alam nyo po lahat, sabi nila, negative, clear na, wala pati peklat.
6: Okay. Bali man pala yung, ano, yung bukol ang mystery nyo, malaki na po ba yung bukol niya?
5: Actually, hindi naman masyadong kalakihan. Maliit, sa parang ano lang, parang malaki ng konti sa munggo.
6: Okay po. Kung hindi po yung nawala, ma'am, ano gagawin po? O-opera ba siya?
5: Actually, hindi pa naman siya ina-advise for operation. Pero, yun nga, sabi nila, baka makukuha daw sa antioxidant. O, yung pag-ista, yung basta ano lang, antioxidant yun ang, ano, kasi hindi daw pwedeng, anuhin, operahan muna. Kaya, sabi ko, kung hindi pwede, di anong gagawin natin? Di mag-food supplement na lang kami. Anyway, maraming inintroduce sa akin na food supplement before CMD.
6: Okay po, ma'am. So, paano niyo po naramdaman o naramdaman ng mister niyo na meron pala siyang ganung bukol?
5: Actually, wala siyang nararamdaman. Noong nasa Dubai kami, ang nagpa-x-ray siya, doon lang sinabi sa amin na meron siyang maliit na bukol. Pero sabi naman ng doktor, maybe it's just a smoke. Kasi nag-smoke nga siya. So, kinausap ng doktor na i-stop niya yung smoking. Total, din x-ray siya, clear, wala siyang TB. Tapos yung sputum exam, wala rin result. Okay din ang result. So lahat wala. Kaya lang nung medyo tumatagal-tagal na kami sa Dubai, nararamdaman niya, nahirapan siyang huminga. Parang lahat na parang nauubusan siya ng hininga. Yun ang sabi niya, pero hindi niya kino-complain sa akin. Nung sabi ko, uwi na lang tayo ng Pilipinas, sabi ko for good kasi wala eh, dito tayo mamamatay ka nang hindi mo alam dito.
6: Okay, ma'am. So, bali po, at least talagang na-improve po yung health ng mister ninyo.
5: Super. Super talaga. Kaya ang advice ko sa mga hindi pa nakakakilala sa CMD or nakilala na ang CMD pero nagdadalawang isip pa, huwag na kayo magdalawang isip. Talagang itong product namin is quality talaga. Super ang quality. Dahil hindi lang po yan ang akin din nararamdaman. Kaya rin ako nag-decide na umuwi na kami. Lahat ng nararamdaman ko from the head top dead hanggang dulo po ng pa ako na check ng CMD.
6: Okay, ma'am, bali, meron din pala kayo, ma'am, na mga karamdaman. Ano po yung mga specific na karamdaman po ninyo?
5: Okay, actually, I have my sinusitis. Always, allergic rhinosinusitis. Yung pharyngitis ko, laging meron ako. Na-operan ako sa Dubai ng carpal tunnel syndrome.
6: Ano po yun, ma'am?
5: This is yung ugat dito sa may palad. Carpal tunnel syndrome. Parang may baratong ugat dyan, kaya hindi na ako makabuhat. Ni halos hindi ko maisara yung butonis ng aking damit.
6: Okay.
5: So, inoperahan ako ng isang orthopedic surgeon doon sa Dubai. After 2 years, parang bumabalik siya. O, nag-okay siya, pero after 2 years, parang bumabalik. So, pareho kaming may nararamdaman, kaya sabi ko, siguro it's time uwi na lang tayo for good. So, we decided to go back home for good noong 2001. Ito nga, na marami pa kaming sinubukan kasi ang CMD dumating sa buhay namin, ay dumating ang CMD sa Philippines is 2003. Mm-hmm. And then, dumating sa buhay namin ang CMD is 2004 ng February.
6: Okay, ma'am. So, lahat pala, ma'am, ng health problem ninyo, ninyong mag-asawa, pati siguro buong pamilya.
5: Yeah.
6: Okay, natulungan po ng CMD. So, ma'am, paano po, kasi kayo po ay CMD stockist po sa lugar po ninyo, ano po yung laging dahilan? Bakit po kayo na gano'n, naging CMD stockist?
5: Dahil natulungan niya kami sa aming health, kaya nag-decide akong mag-stockist. Kasi napakahirap noon, walang mabilihan ng mga distributor at user ng CMD. So, sabi ko, sige, dito na lang tayo sa product na to. Compared to other products I've met before, wala talaga. Dahil wala no, hindi naman na-check yung aming health. CMD lang talaga ang nakapagbigay sa amin ng magandang health. Until now, wala na yung nararamdaman ko lahat. Actually, in short, ang father ko, 6 years nang hindi nakakatayo. 3 days ko lang binigyan ng 30 drops 3 times a day. After 3 days, sumayaw ang father ko.
6: Wow! Talaga naman, ma'am, na pala, pati pala yung father niya talaga namang matagal po na hindi nakatayo. With CMD lang talaga. In just 3 days, nakatayo. Grabe po talaga, power po talaga ang CMD, ano madam. So, doon po sa area ninyo, siguro napakarami rin po mga testimonies po ang mga user nyo ng CMD.
5: Ang dami rin, talagang napakarami. Lahat ng mga bumibili ng CMD sa akin at user, hindi sila babalik nang hindi sila nagpapasalamat. At ang ganda ng kalooban mo pag ang isang tao ay maman salamat po doon sa inintroduce nyo sa aming product, dahil lahat ng nararamdaman namin medyo nawala na. Sabi nilang ganyan. Kaya marami akong cases like diabetes, cancer, goiter. Actually, may 2 pasyente na akong, user na they are suffering from cancer na ngayon ay negative na daw yung cancer nila.
6: Wow, pati cancer. Cancer po sa ano, ma'am?
5: Cancer, lung cancer, yung isa. At yung isa, breast cancer.
6: Oh, okay, ma'am. So, talagang malalang mga sakit po ang natulungan po ng CMD po sa lugar po ninyo. So, madam, marami pong salamat po sa pagpapa-unlock nyo po sa interview ito. Ito po ay mapapakinggan, ma'am, sa buong Bicol region.
5: Wow, sige. Thank you. Thank you. Thank you din sa aking share sa CMD. Sana lahat ng mga nakikinig, wag nang mag-atubiling hindi tanggapin ang CMD. Tanggapin nyo na agad kasi ito ay bigay ni Lord ito sa atin. This is natural. No side effect. No expiration date, no overdoses. Kaya maganda po ito sa ating katawan. Kasi itong CMD ay for health, beauty, power, strength, and longevity. Thank you din po, ma'am.
6: Okay, ma'am. Ilang taon na nga po kayo, ma'am, uli?
5: 52. 52 years old na ako.
6: Pero, ma'am, parang hindi kayo 52 years old.
5: Actually, hindi lang naman ikaw ang nagsabi. Marami na rin nagsasabi na hindi ako mukhang 52.
6: Parang 40s lang, madam.
5: Thank you, ma'am. Thank you.
6: Okay po. Marami pong salamat. Yan po ang aming interview sa isang taga. Saan nga po uli, madam?
5: Malasiki, Pangasinan. I'm from Malasiki, Pangasinan.
6: Okay.
5: Northern part of Luzon.
6: Okay, madam. O, siguro kunin ko ang number ni madam after this interview kasi para yung mga nakikinig po ng mga taga Pangasinan, no, makabili po sa kanya. So, yan lang po. At marami pong salamat.
1: So, ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang testimony ni Ma'am Marita Caldona ng Pangasinan. So, ayan, kung napapansin po ninyo, ang ating mga nagtitestimony po dito ay mga taga-iba-ibang lugar. So, dahil po ang ating power trio, especially yung ating CMD, ay makikita po natin sa kahit saang parte po dito sa Pilipinas. So, meron po tayong mga CMD center, around nationwide, so Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, dito sa Oriental Mindoro, so meron po tayong 4 na CMD center na maaari nyo pong mapuntahan. So yan po yung ating CMD center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong, at CMD Center Rojas. So sa mga nakikinig po ngayon na mayroon pong mga iniindang karamdaman, bumisita lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar dito po sa Oriental Mindoro. So ayan, samantalahin din po ang ating mga free health consultation day dahil meron po tayong mga free health consultation day once a week sa bawat CMD Center. So meron po tayong, ayan, tumatanggap po ang CMD Center Calapan ng Free Health Consultation Day tuwing Webes. Ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng Free Health Consultation tuwing Miyerkules. At ito din po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang din po ng hapon. At ang CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Lunes. So start din po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang ating CMD Center Rojas ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Sabado. So start din po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ito po ay once a week. So ulitin ko po ulit, ang CMD Center Rojas ay meron pong libreng health consultation tuwing Sabado. At ang CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Lunes. At ang CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Miyerkules. At ang ating CMD Center Calapan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Webes. So ayan, pag bibisita po kayo sa ating mga CMD Center, hanapin nyo lamang po yung mga signage na may nakalagay na CMD. So yan po yung ating mga CMD Center. So saan po ba matatagpuan ang ating mga CMD Center dito sa Oriental Mindoro? So ang ating CMD Center Calapan, so CMD Center Calapan located at ground floor Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply katabi ng Motolay, Tawiran. At CMD Center Pinamalayan located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Peaceful and Mahar Funeral Service. At CMD Center Bungabong located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMD Center, Lunes hanggang Sabado, start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Yan, sa may mga katanungan po ay maaari po kayong mag-text sa aking numero sa 0912-971-4306. 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at malaman po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. So ulitin ko po ulit ang ating mga free health consultation day. So kung kayo po ay naghahanap ng libreng health consultation, so available po ito sa ating mga CMD Center around Oriental Mindoro. So kung kayo po ay gustong malaman ang estado ng iyong mga kalusugan, so visit our CMD Center sa kanilang mga free health consultation day. So ayan. So ulitin ko po ulit ang ating mga free health consultation day. Free health consultation day tuwing Thursday o Webes sa CMD Center Calapan. At CMD Center Pinamalayan ay meron po silang free health consultation day tuwing Miyerkules. At CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Lunes. At CMD Center Rojas ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Sabado. So ito ay first come, first serve basis po at ito po ay once a week. And then syempre po dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes ng ating radio program. So pansamantala po tayong magpapaalam. Abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan ninyo pong napapakinggan ang ating HCI-CMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Caupo, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang bisa at galing ng ating mga produkto. So ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: You've forgotten
1: about taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via Home Credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore.
3: Dako nga ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang update.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio.
1: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

anekdota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa masaya.

0: Ang Dota ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan mo upang sa hinaharap maipagmalaki mo.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
4: Dako ka ba?
5: Kahapon pa!
4: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: 1PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin at himayin ang isyu at batas dito sa Basta Batas!
1: Alright mga kabatas, magandang hapon. Nice to see you again mga kabatas. Isa na naman pong malaman at pakwel ang pag-alam at pag-imay sa issue at batas ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ang issue, yung ari ko, ari din niya. Pero paano kung split na kami? Paano na? Usapang hatian ng ari-arian ayon sa batas ang pag-uusapan ho natin ngayong hapon na ito. Samantala, mga tanong ng ating mga kabatas na bibigyan ho ng malinaw na paliwanag ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico, yan po ay abangan sa libreng payong legal dito lamang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama po siyempre Ms. Jen Galvez at attorney ng bayan, Attorney Edward Chico. You know.
2: Ayan, magandang hapon po sa ating... Laano kasi ako...
3: Ingat tayo sa mga sasabihin
2: parang,
3: natin ngayon.
2: Parang lately na... Parang wala akong konsepto ng panahon. Hindi ko alam kung anong date. Parang
3: kaka-post mo kasi yan sa social media.
2: Oo nga.
3: Uy, si Attorney Edward Chico, viral, nagba-viral yan ha, mga oo, kapatas.
2: Malapit na kasi tayong ano, parang hindi ako makapaniwala na parang kailan lang. Disyembre. Tapos ngayon hindi ba?
3: Oo nga.
2: Mayo na.
3: May 23.
1: World ang Day of ko,
3: ano na naman?
2: Hindi kasi ako, may feeling kasi ako na parang March lang. Ganon kabilis yung panahon. Hindi ko naman nakalain na May 23 na, May 23.
1: Yes.
3: May 23 ngayon.
1: Sabi nga nila, today is the World Day of Prayer for Children at Risk.
2: Ayan.
1: Inoobserbahan po ito taon-taon sa Sabado na malapit sa May 23. Nagkataon May 23, Sabado. So ngayon po, a World Day of Prayer.
2: Sama-sama tayong manalangin.
1: Sa mga kabataan na medyo nag-aalanganin. Napupunta sa alanganin.
3: Tama naman.
1: At saka ano ngayon? World Turtle Day.
3: I like turtles, mga kabatas.
1: Turtle Day. Yeah.
2: Turtleneck, gusto mo?
3: Ayoko. Turtles. Gusto ko. May turtles kami sa bahay. Pero anyways, mga kabatas, maganda-maganda hapon
2: ano,
3: po.
2: Meron akong ano, may kapitbahay kami. May liyang pa-turtleneck.
3: Talaga.
2: Kulay green pa eh. Pagong na pagong eh. Pero nauso yung time. There was a time nauso yung... May yung fashion, ano, pag in hindsight, minsan parang hindi ka makapaniwala na bakit nauso ito, hindi ba?
3: Totoo, lalo yung bell button. Anyways, mga kabatas, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon.
2: Bell bottom? Hindi
3: bell bottom.
2: Sabi mo button.
3: Button.
2: may mga botones sa ilalim.
3: Ang dami botones. Anyways, ang pag-uusapan po natin ngayon is yung tungkol sa hatian ng ari-arian, mga properties. Attorney, basahin mo.
2: Hindi na lahat yung ari-arian.
3: Ano?
2: Laging, di ba, joke ka natin pag ari-arian, parang hindi... Totoo naman, ari-arian, parang hindi totoo. Hindi ba?
3: Hindi, paano ba? Ano ba yung sinasabi ng
2: ari nga, ari, okay.
3: Okay.
2: Kasi, magkatawa sinuso tayo eh. Pagdating kasi sa hatian ng ari, hindi ba? Yung ari kasi, relates to ownership. So, ibig sabihin, pag-ari mo, sa'yo yun. So, pag sa'yo yun, hindi yan pwedeng kuhain ng iba. Ba't kayo natatawa? Kasi nga, pag-ari-arian, hindi maganda pakinggan. Kasi hindi totoo. Bahay-bahayan ba? Totoo. Di ba yung bahay-bahayan? Kunwari, kunyari, magkasama kayo, pero hindi kayo totoong magkasama. Bahay-bahayan yun. Halimbawa, laro-laruan. Hindi totoong laruan. So, di ari-arian, hindi rin totoong ari.
3: Itong topic natin, attorney, na hatian ng ari-arian is in the context of ano yung mga conjugal properties.
2: Aba, may iba ka bang context
3: hindi
2: na pinag-usapan?
3: Hindi sinasabi ko lang, kaya ayusin mo.
2: Oo nga. Hindi kasi, pag mag-asawa na kayo, madalas talagang maganda pinag-uusapan dyan, yung usapin ng ari talaga. Hindi. Hindi ako nagpapatawa.
1: Okay.
2: Ang maganda kasi dito, di ba may concept tayo ng to become one?
1: Yes.
2: So, mangyayari, yung ari niya, ari mo na rin.
1: Oo nga.
2: ganun talaga yan. Hindi ganun talaga.
1: Tawag doon ACP, di ba?
2: Oo, absolute community. Oo, nag-iisa yung ate.
3: Oh, ano na
2: parang, kumbaga parang siyang, ano yung word, nagsusugpong.
1: Nagsusugpong.
3: Okay.
2: Hindi, totoo nga ganito. Kasi ganito po yan, na pag mag-asawa po kayo, meron tayong tinatawag na property relations. Unang-una, bakit nagkakaroon ng property relations? Pag nag-asawa ka kasi, nagkakaroon ng tinatawag na juridical tie. Yung juridical tie, nakabase sa kontrata ng pag-aasawa. So, pag ikaw ay pumasok sa kontrata ng pag-aasawa, nag-i-exist yung juridical tie, dahil kayo ay magkasama na, parang ang two become one. That basically is what it's about. Di ba may kataganon, two become one? So, ang nangyayari, yung ari-arian mo at yung ari-arian niya, they are basically governed by a particular property relations.
1: Yan.
2: So, ngayon, paano-ano ba yung mga klase ng property relations? Unang-una, kapag kayo ay walang tinatawag na prenuptial agreement. Yung prenuptial agreement, ito yung agreement na kung ano yung mag-govern sa paghahatian ng inyong mga ari-arian, hindi ba?
3: Correct.
2: So, in the absence of that, ang default property regime, yung tinatawag nating absolute community of properties. Ibig sabihin, lahat ng dadalhin mo sa marriage, kayong mag-asawa, ang mag-aari niyan ay kayong dalawa, basically, under the ACP. So, hindi siya strictly co-ownership, but it is a governed separately by the rules on ACP. Absolute community. Kumbaga, hindi sa akin to. Hindi na, yung dinala ko, kunyari, ako yung nag-asawa. Kunyari, kinasal kami ni Ma'am Jen, nagdala siya ng 20 million.
1: Okay.
2: Ako yung meron 20 million. So, yung 40 million na yun, strictly speaking, hindi na akin yun.
3: Combined
2: strictly speaking,
3: na.
2: Hindi kanya yun. Ito ay nakapasok na sa ACP. Oo, sa ACP. Ngayon, lahat ng kikitain namin during the marriage, ay pasok pa rin doon. Halimbawa, ako yung nagnegosyo, kumita ako ng 100 million. Siya yung nagtrabaho, kumita ng 20 million. Pagsasamahin mo yon. E, Tony, papaano kung ikaw lang ang kumikita? Ikaw lang ang maraming pera, yung asawa mo, tamad, walang trabaho.
3: Ay, wow, hindi ba
2: wala
3: naman
2: siyang
3: nadala.
2: Hindi, example lang, kunyari, wala siyang contribution. Under ACP, kung ano yung sa akin, kanya pa rin.
3: So, halimbawa, nga kasi.
2: May, hindi, iba yung conjugal. Huwag mong bagitin yung conjugal kasi it's a separate animal. Kaya i-discuss ko mamaya.
3: It's a totally different thing.
2: Oh, it's a different thing. So, ang mangyayari ito, ganito. Halimbawa, ako, nung kinasal tayo, may 100 million ako. Si Ma'am Jen, zero lang. Eh, ang problema, nung nag-asawa kami, siya ay taga-ayos ng bahay, di ba? She's a plain housewife. Ako yung nagninegosyo, kumita pa ako ng 100 million. Yung 100 million, pasok pa rin sa ACP yun. Hindi ko separate property yun. So, yung ACP na yun, yan ang magtutusto sa pangangailangan ng pamilya, sa pagbili ng mga bagay-bagay para sa pamilya. At kung magkahiwalay kayo, doon pa lamang yung nahatiin. At yung hati nun, hating kapatid.
3: Equal.
2: O, equal, oo, dahil yun ang nature ng ACP. Ngayon, kung kayo may prenuptial agreement, pwede kayong mamili sa dalawa
3: Anong
2: pang klase.
3: Anong Tagalog ng prenuptial agreement?
2: Ito yung agreement na bago kayo ikasal, mag-uusap kayo kung ano ang magiging property relationship
3: Kasunduang
2: ninyo.
3: Kasunduang pangkasalan.
2: O, kasi di ba naalala mo yung kaso halimbawa ni ano ni Chris Aquino
3: and
2: at saka
3: James
2: ni
3: Yap.
2: James Yap, hindi ba? So kay Chris Aquino at James Yap, wala silang prenuptial agreement honestly, nung nag-file sila ng annulment sa isa't isa, napunta sila sa korte, parang ang pera ni Chris, sabihin na natin 300 plus million, para makita nyo lang yung pagkakaiba, ang kay James Yap, parang ang kinitsa niya, sabihin mong 50 million. So, kumbaga, walang magagawa doon si Chris Aquino dahil wala silang prenuptial agreement.
1: Okay.
2: Eh, talagang magiging hating kapatid yun, hindi ba? Yung 50-30 pagsasamahin mo. Although, in reality, ang nangyari doon, parang nag-usap na lang sila during the case. Pwede din naman yun. Pero yun ang ibig sabihin ng ACP. Ngayon, kung meron kayong prenup agreement, ibig sabihin, bago kayo ikasal,
3: meron kayong kontrata. Bago tayo ikasal.
2: Pwede kayo halimbawang complete separation of properties. Ibig sabihin, kung ano yung akin, sa akin lang, kung ano yung sa kanya lang din. Or pwede rin naman yung tinatawag nating conjugal partnership of gains.
3: What is that, attorney?
2: Ang ibig sabihin, kung ano yung kinita natin during the marriage, kinita ko, kinita mo, yan ang magiging parang co-owned natin. Kumbaga parang, hindi nga lang siya absolute.
1: Okay.
2: O yung kinita lamang, hindi ba? Ngayon, yung absolute community, balik tayo doon, that's the default regime.
1: Okay.
2: O pwede kasing, ang tanong dyan, attorney, kung absolute yan, paano kung may minana ka? May mga exceptions.
3: Okay.
2: Again, nasa absolute community, wala kayong prenup. Mm. Kung ano ang dinala ko sa marriage, dinala mo, pagsasamahin yon. Ang mga exception dyan, halimbawa, yung mga minana ko o natanggap ko gratuitously. Halimbawa, may nag-donate sa akin ng pera, o kaya namatay ang magulang ko, nagmana ako. Hindi yan kasama sa absolute community. Hindi rin kasama yung mga regalo, yung mga simpleng bagay na binibigay sa'yo, among others. Pero at the end of the day, pag absolute community, eh malaking bagay talaga yan because halos lahat yan eh.
3: Attorney, yung binanggit mo kasi kanina yung tungkol sa prenuptial agreement, kasama ba dun yung obligation? Halimbawa may utang ka.
2: What do you mean obligation? Well, actually, pwede kayong maglagay ng mga pwede niyong ilagay
3: hindi
2: doon.
3: Hindi mo
2: ano?
3: Pwedeng isama yung utang mo, record dyan. Ganun.
2: Kasi ganito kasi yan, na if you look at Article 1 of the Family Code, diba, yung pag-aasawa lang, ito lang yung kontrata na hindi mo pwedeng lagyan ng terms and conditions. Hindi ka pwedeng mag-stipulate. Diba? So lahat ng bagay na nag-govern sa marriage are essentially provided for by the provisions of the Family Code. Ang pwede nyo lang ayusin yung property relations. Yung property relations, kung may prenup kayo, pwede kayong mag-mix and match. Halimbawa, pwede mong sabihin na itong part na ito, ito ay separate property ko, ha? Ito lang yung isasama ko sa conjugal natin.
1: Sa prenup yan, ha?
2: Sa prenup, pwedeng gano'n.
3: Tulat mo dyan, ha?
2: Ang bawal lang yung property relations kasi should start from the precise moment that the marriage is celebrated. Ang gilang pwede, sabihin mo, for the first 10 years, complete separation of property. On the 10th year, balik tayo sa ACP. You cannot do that. So, kailangan yung property relations sabay-sabay. Pero pwede mong i-mix and match nga. So, pwede mong sabihin, halimbawa, etong property na ito, akin lang to, ha? Minanak ko to bago tayo kinasal, akin na ito. Hindi to pasok sa absolute community. Pero the rest, absolute community, pwede. Or pwede rin, yung utang mo doon sa kinuha mong bahay dati, sa'yo yan, ha? Yung utang, ha? Ibig sabihin, yung may pautang ka, ha? May pautang ka. So, yung bayad dyan, sa'yo yan, ha? Hindi isasama. Pwede mong gawin yun. Yun ang kagandahan ng prenup.
3: Customizable.
2: Pwede mong sabihin na, halimbawa, pwede mong sabihin, complete separation of property tayo, pero sa Amerika, ginagawa nila, di ba? Yung kada taon, habang tumatagal ng taon, kada taon, may natatanggap kang pera. Di ba? Ganun yung kay Michael Jordan, eh.
1: Correct.
2: Para ang nangyari, nakakatanggap yung asawa niya ng ilang milyon if she stays within the marriage. Sa atin, pwede ba yon? Posible, kaya lang, maging issue siya na against public policy. But that is something that only the court can do. But ang point ko lang, pwede kang mix and match during the prenuptial agreement. Pwede mong sabihin, absolute community tayo sa lahat, ha? Kaya lang si mama, yung mga binigay niya na sa akin dati, akin lang yon. Yung mga ganon, pwede yan. Yes.
3: Di ba, kasi ang common misconception sa prenuptial agreement, wala kang tiwala sa akin, ganun. Kailangan mag-anhan tayo kaagad. Ano to? Kalokohan, 'di ba?
2: Pero alam mo,
3: na-offend yung party.
2: Culturally kasi sa kulturang Filipino, na-off tayo doon. Kaya birang-bira yung mga nagpi-prenup agreement dito, 'di ba? Tsaka sa bagay, marami din namang nag-aasawa, wala din namang pera. Pero mamag-prenup.
1: Yun lang.
3: Grabe naman.
2: Hindi, totoo naman, hindi ba? Pero culturally, ayaw natin yun kasi parang ang sukatan ng pagmamahal ay nakabase sa pagtitiwala. Kung pera-pera lang yan, ayoko na, hindi ba?
1: Mm.
2: Pero kasi sa mga mayayamang pamilya, gaya ni Ma'am Jin.
3: Gaya ni
2: attorney. Seriously, syempre, but then, may dahilan kung bakit nilagay ng batas yan eh.
1: Mm.
2: Because dahil sabi sa batas, yan na nga lang ang pwede niyong kontrolin. And we would want to give couples the opportunity to control that portion. Kasi mas mabigat pag hindi mo inayos, tapos tsaka nyo pag-aawayan.
1: Mm-hmm.
2: Ilan na yung mga napatay na sadyang pinatay yung asawa dahil kung makikipaghiwalay ako dito, may makukuha niya lang din yung kalahati.
1: Correct.
2: Papatay ko na lang. May mga ganyang kaso. Ilang kaso, halimbawa na nagtatago ka ng pera mo.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Itatago mong pilit para hindi masabing maisama sa absolute o di nahihirapan ka pa. So why couldn't we fix that during before we get married, ano? So bakit hindi tayo mag-prenup? So lately ini-encourage yung mga tao na pasukin yan at huwag siyang tignan na parang balakid sa konsepto ng pagmamahal.
1: Wala naman dapat paghatian. Wala siya, e paano yung magpiprinap pa rin sila?
3: And ang prenuptial agreement, dapat yan nakasulat, di ba, attorney?
2: At saka kinakailangan, it should commence at the precise moment that the marriage is celebrated.
3: Tagalog, attorney.
2: So, ibig sabihin, kung kinasal na kayo, hindi na kayo pwedeng gumawa
1: kaya
2: ng prenup.
1: Kaya nga, pre. Kaya
2: nga, pre. Kasi kala nila libre.
1: Prenup
2: po yun. Prenup po. Prenuptial agreement.
3: Siyempre, dapat pareho kayo mag-agree. So, pirmahan nyo pareho yun.
2: Actually, isa pang issue rin patukol din sa pag-ati-hatian ng ari-arian, hindi ba? Kapag kayong namamatay na. Hanggat hindi pa namamatay, parang morbid pag-usapan yung ari-arian niya.
4: Correct.
2: Parang ito naman si daddy. Di ba galit yung tatay? Itong mga anak ko, hindi pa ako patay. Pinoproblema na, pinag-uusapan na. But sa totoo lang,
3: grabe
2: importante yung konsepto ng estate planning now.
3: Yes.
2: Kasi kung magkamisa na matay ka, hindi mo naayos, ang dami mong pera.
3: Naku, laki ng tax na babayaran
2: hindi lang
3: mo. Yung
2: pinag-aawayan ng pamilya
3: at
2: ninyo.
3: At yun ang pinakamalala.
2: Di ba hindi kayo sila magkasundo. Kaya habang nabubuhay ka, ayusin mo na yan. Kung meron kang will and testament, during your lifetime, pwede mo na ipaprobate.
3: Yes.
2: Mas madaling mapaprobate
3: yung probate, dahil, attorney?
2: Para mapakita mo na genuine yung will mo, madaling gawin kasi ikaw mismo gumawa, buhay ka eh.
4: Correct.
2: Eh pagka namatay ka, pag nag-awa yan, ang hirap-hirap decision.
3: Parang wallet
2: hirap,
3: lang.
2: Diba, nagiging issue.
4: Diba?
2: O kaya yung paghahatian din, hindi ba? Nakakasamaan pa ng loob.
3: Correct.
2: With the proper estate planning, ibig sabihin, bago ka mamatay, inaayos mo na yung mga ari-arian mo, mas napoproteksyonan yung interest ng mga tagapagmana mo. But then again, culturally, ayaw natin yun. Sa tingin natin, masama.
3: Ito na nga po ang basta batas, kaya nililinaw po namin. Mm-hmm. Pinapaliwanag ni Attorney Edward Chico na yung may mga bagay na hindi natin nakasanayan. Ewan ko sa inyo, pero may mga bagay na hindi nyo nakasanayan. Joke lang. Hindi natin nakasanayan na akala natin, tabu yan, di ba?
2: Mm-hmm.
3: But eventually, malaki po yung maitutulong natin. Attorney, last question before we go sa ating TikTok. Yung bang pag nagpa-prenup ba kayo, kailangan mo pang i-file yan sa civil registrar?
2: Ayan, hindi ako sigurado. Patang hindi naman, no. Kailangan lang may kopya lang kayo.
3: Okay.
2: Kasi para pagka nagkaroon ng problema, yun ang ipapakita mo.
3: Okay. Alright. Eto na, inaabangan nila.
1: Okay, eto na mga kabataas. Isang minuto, bibigyan ho natin si Attorney Edward Chico ng mga salita o mga phrases na i-relate niya sa batas. Ito po ang ating segment na TikTok.
2: Ayan, alright. Oh.
1: 1 minute, ha? Okay, okay, timer.
2: Let's go.
1: Ready? Starts now.
3: Okay.
1: O ito, ilaw ng tahanan.
2: Ilaw ng tahanan. Of course, yan yata ang ina, hindi ba? Meralco.
3: Napigilan ako.
2: Meralco. Ah, ito, pwede ito. Rin. Meralco. Ilaw ng tahanan.
3: Ano to?
2: Ulitin nga natin 1 minute. Let's go ulit. Ulitin natin. Isang minuto na nga lang, hindi mo pa alam.
3: Hindi mo na ako magsulat eh.
2: Okay, ulit, go.
3: Okay.
2: Huwag na ilaw ng tahanan.
1: Haligi ng tahanan.
3: Hindi. Ulit natin ulit eh.
2: Kaya nga, mamila ka muna. Huwag na din haligi ng tahanan.
3: Okay. Ready, go. Okay. Go.
1: Haligi ng tahanan.
2: Pundasyon.
3: Nataray. Probate.
2: Probate. Yun yung kakaong ano. yung will gusto mo ipakita na valid. O, genuine.
1: Ano ang intestate?
2: Ang intestate, ito yung ano, yung kapag wala kayong will, ito yung klase ng hatian ng mga naiwan.
1: Ayun.
3: Legal safeguard.
2: Yung legal safeguard, yan yung ano ba yung sabon?
3: Ito naman.
2: Ay, legal safeguard, yung mga provision ng batas para maproteksyonan ka.
1: Ito, bienan.
2: Bienan, oo.
1: Ayaw niya magsalita.
2: Yan yung favorite ko.
3: Ano daw? Pirmadong kasulatan.
2: Pirmadong kasulatan, hindi pinirmahan. Yun na lang din yan. Ano pa ba sasabihin doon?
1: Holographic will.
2: Holographic will. Ito yung klase ng will na sulat kami niya lahat mula sa date hanggang pirma.
3: At
2: nakasulat.
1: Galing.
2: Everything is entirely written, signed, and dated by him.
3: Oo, importante yan. Umuulit yan na natin. Importante yan. Okay, Rico Jansarer.
1: Alright, mga kabatas. Ito ha, reklamo ng kabatas ho nating pinagsulat daw sa typewriting ng resignation. Typewriting?
3: Hindi, adlib mo na lang yan kasi last week, yan yung...
2: Last week, may nagtanong sa atin. Kagaya po nang nasabi ko, sagutin na natin ngayon. No?
3: Ano yan, attorney? CBB na tayo eh.
2: Hindi, mabilis lang kasi sayang eh. Kagaya po nang sinabi ko, huwag niyo pa kalilimutan yan. Kapag ka po kayo ay tinanggal ng kumpanya, huwag kayong papayag na susulat kayo ng resignation letter. Mm. Laging concern yan, maraming tumatawag sa amin yan from the get-go eh. Mm. Kasi po, pagka kayo sumulat ng resignation letter, it raises the presumption na ikaw ay voluntaryong umalis. Pag voluntaryong umalis ka, wala ka makukuha ng separation pay. Mm. Hindi, you cannot even ask for reinstatement kasi ikaw mismo yung voluntaryong umalis. Mm. So, pag ginagawa nila yan, tutulan mo yan. At kung ikaw ay tinanggal ng walang dahilan, magreklamo ka.
3: Ayun. Rico John, tara.
1: Eh, paano pa, may tanong ko, paano pagka ikaw yung pinagawa ng resignation ng kasama mo empleyado?
2: Ay, hindi. Kung ikaw yung pinagawa, unang-una, Shell, unang-una, hindi ka naman pwedeng alisin dahil kung if you refuse, ayokong sumulat, hindi naman sa akin yan, hindi ka pwedeng alisin kasi that is not a valid cause. Hindi ba? Pangalawa naman, kung gumawa ka naman para sa kasama mo, eh yung kasama mo pa rin naman ang magdi-decide kung pipirmahan niya or hindi.
3: Okay. Alright, dito na tara.
1: Okay, mga kabatas, itong kabatas mo natin na hindi daw sumunod sa pinirmahang kasunduan ay, sa barangay. Oo, ano raw ang pwede niyang gawin? That's up next. Ito po sa Basta Batas.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: Mga kabatas, batilan po natin. Ano, magandang hapon kila Loretta Navarro, sila Corazon Carlos, si Jason Tipon, si Cherry Non. Hello, sa si, tsaka yung...
3: Si JV Valdez.
1: JV Valdez, oo. Oh, lagi rin si Sherry yan. At tsaka si Sir Federico Leyva Jr. dyan sa
3: Sheila Baguio. Pelagio. Yan, si... Buena Padilla.
1: Oo, oh, ang dami.
3: Mga, kasi mga ano natin yan. Diba? Oy, si Gemma's TV. Gemma's TV.
1: Si Romeo Ganuelas Jr. yan, oh, sa may San Fernando City, La Union. Hello po sa inyo.
3: Alright. O, tina po ang ating libreng payong legal handog ng ating attorney ng bayan, si Attorney Edward Chico. Unang tanong, Rico John Ferrer.
1: Alright. Itong araw, sabi dito, hindi daw kasi sumunod sa pinirmahang kasunduan sa barangay ang kinasuhan ko. At may nga... May mga bagay tulad ng bahay, nakasanla, natapos na raw, at hindi pa, ano to, hindi pa din, hindi kompleto, pero ano daw ba ang pwede niyang gawin kung hindi daw sumunod ang sa nagkapagkasunduan doon sa barangay?
2: Actually, pinag-usapan natin yan last week, hindi ba? Sabi natin, kapag nagkaroon kayo ng pagkakasunduan, yan ay kailangan i-implement. Hindi mo pwedeng taktakbuhan yan. And in fact, kapag ayaw mong sundin, yung barangay mismo, pwede nilang i-execute. Halimbawa, sabi mo, magbabayad ka ng utang na 1 million. Pumayag ka na magbabayad ka ng utang ka, bigla ayaw mo na magbayad. Yung barangay mismo pwedeng i-execute. Mm. Pwede nilang kunin yung property mo, tapos ibebenta yan sa auction, yung mapagbibilan, yung mapupunta sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: Otherwise, pag lumapas sa period niyan, you can actually go to court para ma-enforce yan as a judgment. Kasi tandaan po natin, yung palapagkasunduan nyo po sa lupon ay voluntary yung pinasok.
1: Mm-hmm.
2: So, kaya pagdating sa lupon, wag ho kayo basta-basta oo na masama sa loob ninyo. Kasi pag sinabi mo hindi ka na magdedemanda, ibig sabihin hindi ka magdedemanda. Pagka nagdemanda ka, hindi ho pwedeng gawin yun kasi nagkasundo nga kayo.
3: Mm, okay.
2: So that can be a subject of execution ng barangay mismo.
3: Ayan.
2: Ayan.
3: I think may caller na tayo, mga kabatas. Tawagin natin. Hello?
1: Alright. Let's go. Good afternoon. Nandito na po si Attorney Edward Chico. Ano po ang inyong katanungan?

0: Pon lamon din anak nagyan sang kwan sang municipality. Sila nila bayaran nila.
1: Sa hindi ko actually hindi ko maintindihan talaga, medyo hindi malinaw sa akin, hindi sa language.
2: Doon sa doon po sa lupa ninyo meron pong NGCP, tama ko ba?
3: Kunin natin yung phone. Andyan ba?
2: Sandali lang ho, check upin natin yung...
3: Siguro, paki-copy and paste na lang. This is why I said, kailangan ko yung copy and paste.
2: Taga saan po kayo, Nay?
0: Sa Sultan Kudarat.
1: Sultan Kudarat.
2: National Grid Corporation of the Philippines.
1: Ito yung kinukuha yung lupa para lagyan ng...
3: Bruce, tanggalin mo muna ako. Siguro si attorney na lang muna at saka si Rico dyan. Teka, I will double check again.
2: Sige, tata.
1: Okay, ano pong tanong niyo po? Kung kinukuha po, anong tanong niyo po?
0: Nabayaran na kami.
1: Opa, nabayaran na kayo. Ano pong problema? Nabayaran na po pala kayo. Anong problema po?
2: Hindi pa yata sila nababayaran.
0: Wala na.
1: Okay.
0: So
1: ano pong tanong niyo, Nay?
0: Inigay man nila sa kwan sa ano na sa office.
1: Okay, ganito po no, ma'am, okay, makinig po kayo no. Unang-uno po sa lahat, kapag kayong property ninyo ay kinuha ng gobyerno, lalo na ito kasi gagamitin niya para sa pagtayo ng mga tori at kable, di ho ba? Hindi ho pwedeng kukuhain niya nang walang tinatawag na just compensation. Dapat may bayad ho yan. Yung bayad ho, dapat mapagkasunduan ninyo. So, dapat makipag-ugnayan kayo dun sa opisina kung magkaano ho yung bayad na dapat ibayad sa inyo. Pag hindi kayo magkasundo, mapipersa kayong pumunta sa korte. Kasi yung korte ang magsasabi kung magkano ba yung tapat at kalampatang bayad. So, but at the end of the day, itong lupa nito, kayo may may-ari. Tama po ba?
0: Tama po si na kanto torne nga may bayad kami 2.4.
1: Ate, dapat talaga may bayad kay hindi ho pwedeng. Hindi
0: ang binigay man nila sa korte.
2: Ano sa korte?
1: Ayun na. I-release lang naman sa inyo 'yan, makikipag-ugnayan lang po kayo. Okay po?
0: Hindi, may namon makuha.
1: Bakit ho wala kayong nakuha?
0: Sabi nila may asunto pa man.
1: Okay. Naintindihan ko na nga. Ganito po kasi yan, ma'am, ano. Dinadaan sa korte yan kasi para malaman kung magkano yung makukuha ninyo. Just be patient lang po. Dahil sigurado ako, kung kayo talaga ang may-ari ng lupa, hindi ho yan pwedeng gamitin ho ng gobyerno o ng pamahalaan na hindi kayo babayaran. Mm-hmm. Ang tawag nga dyan ay just compensation. Kaya ho, antayin nyo lang po at some point pa magkakasundo ho yan. Minsan matagal talaga yan ang problema. Mga expropriation proceeding medyo matagal talaga.
3: Taon usually na
1: to. Minsan ano naman niya, kung wala namang problema, nagkakasundo naman, mabilis naman. Ang problema na pag hindi sila magkasundo dun sa presyo, halimbawa, ina-appeal pa. Pero kung hindi ka naman maarte at payag ka, madali lang naman yan. Aantayin nyo lang po. Okay po?
0: Okay. Itong December pa,
1: ganun po talaga. Minsan po talaga na tumatagal, lalo pa pag nasa korte. Pero lalabas at lalabas din naman po yan. Ang gagawin nyo lang, magpa-follow up lang po kayo palagi.
0: Kita na follow up naman, attorney, kailangan na.
1: Ano sabi?
0: Okay pa, hindi pwede daw.
1: Hindi
0: ibigay sa amin ang
1: pera. Kasi kailangan po, merong order. Antayin pa natin yung decision.
2: Yung court order yun.
1: May decision yan. Hindi naman yan dapat automatic na makukuha natin. Pero kung wala namang problema sa amount, kung magkadalasan, pwede naman yan mapabilis. Mm-hmm. Pero antayin lang po natin talaga. Hindi po tayo pwede basta pumunta doon at sabihin makukuha natin. Wag po kayong mag-alala. Sigurado namang makukuha niya rin. Okay po?
2: Hindi pa ho nila maibigay, ma'am, dahil hinihintay pa ho
1: hindi
2: yung...
1: Hindi po tapos yung proceeding . Tapusin lang po natin, opo.
2: Hintayin lang daw po yung desisyon mula po sa korte. Pagka nagkaroon na ho ng desisyon na pwede na ibigay, ibibigay din po sa inyo. Ano po?
1: Aantayin nyo lang po.
3: Klaro po, ma'am. Okay.
1: Ay, maraming salamat po.
3: Maraming salamat.
0: Hindi nila pag ibigay, atorne, kay siling nila.
2: Mag-iit
0: na ang
2: 2.4
0: na mo,
2: mayroon
0: na lang
1: 179. Okay.
2: Yung alin ho, yung...
1: Ano sabi niya daw?
0: Ang 2 million na mo, 2.4.

0: Bigay na lang daw sa amon. 179 na lang.
1: Hindi, yun nga po yung nagiging issue nga po, kaya pinagladedebatihan yan. Kasi ang lagi nagiging issue nga ho, magkano ba dapat ang makukuha ninyo? May abogado po ba kayo dyan?
0: Sigurado naman niya na-aproban doon sa judge mo.
1: Oh, kasi ganito, okay. Ganito po yan po, ano, di ba may abogado po kayo? Yung abogado niyo po, kadalasan, siya po dapat ang magtatanggol sa inyo para malaman kung magkano ang amount. Misa sa totoo lang yung nangyayari dyan, yung bentahan ng lupa dyan, dahil ginagamit yan, eh, nagtatayo tayo ng mga tore at mga kable. Eh, minsan eh, yung abogado, i-represent ka, tapos may bayad rin siya.
2: Mm-hmm.
1: Minsan ka nakikipag-usap na lang yan.
2: Nabebenta yung ano mo.
1: Pero ba't at the end of the day, antayin lang po natin.
3: Ito yung mismong issue, attorney. Eh, magkakapatid pala yung may-ari ng lupa. Ngayon, ang NGCP, sabi daw, eh, dapat lahat ng magkakapatid ay pumirma doon sa...
1: Ayun nga, okay, akala ko nagka-problema sa amount.
3: Ngayon, yung ayaw pumirma ng isang kapatid daw nila, pero yung NGCP, eh, kapag nagpatid...
1: Okay, nag-gets ko na. Ang problema po niyan, kung pipirma po lahat ng kapatid ninyo, eh, walang problema, tapos na. So, wala palang issue sa presyo. Kasi minsan nagkaka-issue sa presyo eh. So, walang problema sa presyo. Ang problema lang, hindi nagkakasundo pa lahat. Ngayon, no, kapag iho talaga pumirma yung isa, aantayin natin yung desisyon ng korte. Eh, ngayon, kung gusto nyong mapabilis, kausapin nyo po yung inyong kapatid na ayaw pumirma na, pumirma na. Kasi sigurado kung may pera dyan, sa pag-expropriation proceeding, kinuha yung private property ninyo para gamitin for a public purpose. Dito nga, pagtayo ng mga kable at mga transmitter, hindi ba? Eh, hindi naman upe pwedeng hindi kayo babayaran. Kaya lang nagtatagal lang talaga yan kapag ka nagtatalo. Halimbawa, hindi nakakasundo sa presyo, nangyayari yan. So, pwedeng i-fix ng court yan, pwedeng magtagal. Or halimbawa, hindi malaman kung sino may may-ari kasi may nagko-contest. So, yan, aayusin din yan. O kaya, kagaya nito, maraming kapatid, eh, hindi pumapayag, hindi pumipirma, meron tumututol. So, magtatagal po talaga, antayin po natin yung courting matapos yung kaso. Kaya, ang pinakamadaling pong gawin niya, kung gusto niyong ma-release na, kausapin niyo na po yung inyong kapatid.
0: Oo,
1: po.
0: Nga.
1: Malinaw po?
2: Okay.
1: Ah, sige, salamat
2: po, ma'am. Daghang salamat.
3: Salamat.
2: Oh, diba nagkakapag-ilongga ako?
3: Madamugid nga salamat.
2: Okay. Alright. Okay. Yung pong comment natin sa TikTok, yung video, tinanong nung isang ni Little Cutie, paano po kung dekada na ang paninirang puri, humahanap talaga ng machichismis at paninira, pwede na pong idemanda?
1: Okay, ganito po, ano, ang paninirang
2: dekada
1: puri
2: na,
1: okay. Ang paninirang puri po, kada isang paninirang puri ay isang kaso, isang count yan.
3: Oy.
1: O hindi ko yung pinagsasama-sama.
3: Hindi minsanan.
1: So halimbawa, kaya lang mabilis mapaso yan, parang 30 days lang eh.
3: 30 days.
1: So within 30 days you should be able to file a case. Pag hindi ka nag-file ng case, nagpe-prescribe na yan, di ba? Kung hindi 30 days, malaki na yung 2 months. Hindi ko masyadong sigurado, pat ang pagkaalam ko talaga 30 days. Halimbawa, siniraan ka ngayon. O within 30 days, eh, demanda mo na. Kasi pag hindi mo na demanda, napapaso. Ang tawag sa English, nagpe-prescribe.
3: Ayun.
1: Eh, di kung yan sinabi pa 10 years ago, eh, di talagang hindi na ho nyo madedemanda yan.
2: Correct.
1: Hindi ba? So, kinakailangan, no, eh, talaga magpa-file kayo ng case agad.
2: Rico Jan, si Eric Buenaventura from TikTok.
3: Ito, sabi sa TikTok, tanong lang po, attorney, factory worker po kami sa company at 2 taon na po under agency. Magpapalit daw po ng agency. May separation pay po ba kami makukuha mula ho sa previous na agency?
1: Well, kagaya nga po ng sinasabi ko ho, ang inyong employer dyan ay yung agency. Ang tawag dyan ay job contracting.
3: Okay.
1: Maliban na lamang kung lumalabas na bagamat yung may agency kayo, ang nagko-control ng trabaho nyo talaga yung factory.
3: Okay.
1: Ibig sabihin, kung paano kayo magtatrabaho, kung ano yung method ng paggawa ninyo. Diba, nagbabandiklak pa kayo doon. Tapos minsan sila na ang nagpapasahod sa inyo. Kung hindi man nagpapasahod, kinokontrol yung paggawa ninyo, eh hindi yan papasok sa job contracting, labor contracting yan, bawal yan. Pag naging labor contracting yan, yung agency at saka yung factory, pareho yung employer. Kaya kung pareho nyo silang employers, eh kailangan you have to go to court because ang presumption yung agency lang yan. Yung agency, pag bumalik ka sa agency, pag kayo ay napaalis na, dapat may separation pay kayo dahil hindi niya naman kasalanan yung pagpapaalis sa inyo dahil natapos na yung kontrata niya doon, eh employer niyo naman yung agency. Ang choice ng agency, eh maaaring hanapan kayo uli ng trabaho o bigyan kayo ng separation pay.
2: Mm-hmm. Ariko dyan, tanong mo.
3: Alright, ito naman ang sabi dito, magandang araw po, hingi po sana ng payo. May lupa po na may tanim. Nyugan po ang
1: maganda.
3: Ang tenant ko po ay pareho ng patay ang namamahal. Ngayon, yung anak nila, hindi ko po gusto ang ugali. May karapatan po ba akong pumili sa kanila kasi lima naman silang magkakapatid? From anonymous po ng Quezon Province.
2: Pero mamaya na natin sagutin yan kasi lilipat tayo sa ating next segment. Pero bago ang lahat, paalala ko lang po ulit mga kabatas, yung ating Basta Batas online edition. Every Tuesday po yan ang hapon. Alas 4 na po yan. Every Tuesday po yan, abangan niyo po kami, kasama natin ang mga abogado ng Insani Think, yung comedy group, di ba? Sila Attorney Alex Alex Erese, Attorney Art Asuncion, sila Attorney Jigs Primicias, Attorney Charlie Pascual, and si Attorney, sino nga ba isa? Nakalimutan ko na. Don Victorio. Okay. Yan. Alright, Rico John Ferrer.
3: Alright, mga kabatas, ano ang ating katanungan para sa load giveaway? Naku, abangan nyo huyang maya-maya ng konti. Dito lamang po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, ito na nga, mamimigay tayo ng load o Maya or GCash maya-maya ng konti, pero abangan po ang ating go signal. Pero ang ating katanungan, ito ho, tandaan nyo na to, sa kasunduang pangkasalan o prenuptial agreement, kasama ba sa hatian ang obligasyon sa pagbabayad ng utang? Oo o hindi. Abangan po yung ang ating go signal maya-maya ng konti. And of course, you're tuned in to Basta Batas, sa tayo po'y nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network, Big Sound FM at Big Radio. Napapanood at napapakinggan po ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
4: Issue. Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media, ito ang Basta Batas!
5: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwalaang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
6: Pero naiintindihan mo ba talaga?
5: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng ilegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
3: Mga kabatas, ayan, magandang hapon. And lalong-lalo na ho sa mga multitasker ho na nanonood sa atin. Habang nanonood sa atin, nakikinig sa atin kung ano na rin ang ginagawa nila sa buhay. Nagtatrabaho.
2: Tsaka yung diba? Nagsushow tayo tapos biglang nagpo-post pala.
1: Sino
2: sa Facebook.
3: Ah, ikinan. Multitasker talaga yun, di ba? Biruin mo. Oo, di ba? Okay, mga kabatas, ito na ho ang ating... mga questions pa.
1: Yung kanina pala yung sa agency, linawin ko lang ha. Madalas kasi nagiging problema dyan. Ulitin ko lang po ha, kapag may agency kayo, tapos yung agency nyo nakakuha ng kontrata, halimbawa sa isang kumpanya, or like in this case, factory, o yung last week, yung nagtanong, security guard. So kayo ipapasok sa kumpanya na yan. Siyempre may kontrata yan. Pag natapos po yung kontrata, wala ho kayong separation pay doon sa kumpanya na yon dahil hindi nyo siya employer. So ang nangyayari, hindi ka naman na-term terminate, natapos lang yung kontrata mo. Okay. So, ang mangyayari, babalik ka sa agency. Boss, sila employer mo. Yung agency, kailangan hanapan ka ng kapalit. Kapag hindi ko maalala yung period eh, kung 2, 3, 4 na buwan, basta within a certain period, hindi naman lalampas ng 5 buwan, kailangan na hanapan ka ng kapalit.
3: Okay.
1: O kapag hindi ka nahanapan ng kapalit, bibigyan ka ng separation pay or benefits.
2: So yung time period lang ang kailangan natin.
1: Ang kukunin mo yon doon sa agency, bakit? Kasi linawin ko uli, ano, para na lang minsan na lang ito, kasi lintik na yan, linggo-linggo tinatanong. Hindi ba? So ang mangyayari, nakakainit ng ulo. Hindi, joke lang. So ang mangyayari po ganito po, ulitin natin ha. Ang employer niya yung agency.
3: Okay.
1: Hindi yung kumpanya. So pag natapos na kayo doon sa kumpanya, kunyari security guard kayo doon o nagtatrabaho kayo sa factory doon. So pag natapos na kayo doon, ang tawag lang doon ay expiration of term, natapos yung kontrata.
3: Okay.
1: So you're not terminated. Ang terminated, tinanggal. Ito, tapos na yung kontrata. Kasi yung kontrata ho sa pagitan ng agency at ng kumpanya. Kayo yung ipinain doon, ibinaon.
3: Okay.
1: So ngayon, pag natapos na yaan, babalik ka sa agency mo. Wala kang makukuhang separation pay doon sa kumpanya. So dito sa agency mo ngayon, ang mangyayari, within 3 or 4 or 5 months, I would assume 3 months or 2, hahanapan ka ng kapalit. Pag walang nahanap na kapalit, bibigyan ka ng separation benefits. So, klaro.
3: Okay.
1: Ngayon, may isang exception dyan na pwede kang maningil doon sa kumpanya. Kapag ka, ang nangyari, sinisircumvent nila yung labor laws. Ano ibig sabihin ng sinisircumvent ng labor laws? Pinalalabas lang na galing ka sa agency.
3: Okay.
1: But in reality, ang talagang employer mo, yung kumpanya pa rin. Doon ay pinapaliwanag ko kanina na element of control. Para ang nangyayari, hindi, kasi pag job contracting, dapat ang nagsasabi sa'yo, ang nag-i-impose ng rules sa'yo, pati kung paano ka gumawa, yung agency. Pero this time around, parang lumalabas ang empleyado mo, yung kumpanya mismo. So kapag na-expire yung term mo, papalabasin mo, hindi yan expiration ng term. Illegal dismissal yan dahil sila ang empleyado ko talaga. Kaya lang yung binanggit ko na exception na yan, kailangan niya ng ebidensya. Kasi ang presumption, ang employer mo talaga yung agency.
2: So yun ang dami na, nating problemang ganyan.
1: Kailangan may paliwanag natin. Kasi ang nagiging problema lagi, nasi-circumvent yung law. Merong isang kaso, ito nga, ito na, i-discuss ko ito sa isang forum. Yung kaso ng mga GMA employees, di ba yung mga sa GMA, may mga cameramen sila, meron silang mga writers, may mga production assistant sila. Yung iba dyan, 15 buwan nang nagtatrabaho, ay 15 taon nang nagtatrabaho, but they are not considered as employees kasi meron daw silang kontrata. Talent sila. So, nag-expire yung contract tapos nire-renew na lang. So, ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman pinagbabawal ang pagkakaroon ng contractual employees. Kaya lang, kapag yung pagiging contractual employee mo ay ginawa to circumvent the law.
3: Okay.
1: O kasi para sabihin walang employer-employee relationship, sasabihin ng batas, hindi kontrata yan, empleyado ka. Like in this case, di ba? Sino nagpapasahod sa kanila? Yung GMA. Sino ang kumuha sa kanila? Yung GMA. In fact, they've gone through the usual hiring process. Bukod doon, sino ang nagsasabi ng gagawin nila? Sino ang nagsasabi kung paano yung trabaho nila, yung method of work?
3: Same din.
1: Di ba? O in fact, lahat ng gagawin nila, pagpapaalam pa sila, kukunin yung approval ng kumpanya, GMA MA 7 din. Uh-huh. So sabi ng Korte Suprema, this is a circumvention of the labor laws.
3: Mm-hmm.
1: Para lang hindi kayo managot doon sa mga labor standards na tinatawag, correct, papalabasin nyo contractual employee, hindi naman pala.
2: At as a result?
1: As a result, pwede mo silang tanggalin. Sabihin mo, wala, tapos na yung kontrata. O pwede mo silang hindi i-renew. Mm. O sabi na Supreme Court, hindi pa pwede ito kasi empleyado sila. Ganun din sa mga empleyado na galing sa agency.
3: Ayon.
1: Minsan, kunyari, galing sa agency, but in reality, sa kumpanya rin talaga yun. Pinalalabas lang nila yung agency para lang to do away with the employer-employee relationship.
2: Ay, kayong mga employers, ha, mm-hmm, na hindi kayo maayos, alam nyo ba, balik din po sa inyo yan. So, maraming paraan na pwede kayong, naabutan kayo ng kamay ng hustisya. O, diba?
1: Maiba lang ako. Etong tsa ako. Nakakatuwa ako itong tsa ako eh.
3: Bakit?
1: Last week pa yan. Ginagawa ko lang, tinatabi ko lang, saligyan ko ng mainit na tubo. Nakakatatlong kanaw, apat na kanaw na ako dito. Dalawa last
2: kadiri
1: week. Tapos dalawa ngayon.
3: Apat na.
1: Matapang eh.
2: Minsan talaga, alam mo, tatamaan ka na sa akin, Edward G. Ko.
3: Oh, sandali, may mga questions tayo dito.
2: Ah, okay, game.
3: Sabi dito ni Love.
1: Wow, Love.
3: Love, Mish. Ayan.
1: Wow. Oh my God.
3: Exactly po sa sitwasyon namin dito, pinagdidiskusyonan po kung sino talaga may-ari, wala pang titulo. Pero reason nila, may rights daw sila at may binayad. Pinapaalis po kami ng kapitbahay namin. Ano po kaya maaari naming maging aksyon? Salamat po.
1: Pag sinabing walang titulo, ibig sabihin, hindi pa to subject to titling. Yes, diba? So, ibig sabihin, hindi pa to pag-aari na privado.
3: Correct.
1: Malamang, it's a government land, diba, that at some point ay pwede nang ariin ng privado pag naging alienable or disposable.
3: Yan.
1: So, ang tanong, bakit kanino mo binili yung rights? Doon pa sa nakapossess?
3: Mm.
1: So, kung halimbawa, ako nakatira sa bahay.
3: Okay.
1: Diba, 20 years na ako nakatira doon. Pwede kong ibenta yung rights ko doon sa kung sinong bibili.
3: Yung rights lang?
1: Kasi wala naman titulo. Correct. Yung rights na yun, valid yun. Ano mangyayari? Halimbawa, ako'y nakaposisyon na ng 20 years.
3: Mm.
1: Wala pang titulo yung lupa. Let us say, government land yan. Lahat tayo nandiyan. Yung after 20 years, binenta ko sa'yo, Rico.
3: Mm-hmm.
1: O ikaw na ngayon ang, dahil sa deed of rights, ikaw na ang tumira.
3: Okay.
1: So yung 20 years ko, sa'yo ikakarga yun.
3: At
1: ikaw ang magtutuloy ngayon tumira.
3: Mm-hmm.
1: So ngayon, kapag kayaan ay nadeklara na pwede nang ariin pang privado at pwede nang patituluhan, ikaw ngayon ang magiging beneficiary.
3: Itutuloy, kumbaga yun, na-count na yung 20 years nung dati.
1: 20 years ko pati sa'yo dahil doon na sa deed of rights, sa'yo na yun. So kaya hindi ko maintindihan bakit pinapaalis ka ng kapitbahay. Eh kasi kung yung tiniran mo naman na property, binili mo doon sa unang naka-occupy, hindi dapat sa'yo yun.
3: Eh, sabi dito eh, may rights daw sila at may binayad.
2: Mm-hmm.
1: O kaya nga, kung may rights kayo at nagbayad kayo, pero dapat ang binayaran nyo, yung talagang nakatira doon. Mm-hmm. Eh, kung iba yung hindi naman nakatira doon, eh, nagbayad ka, di engot ka nun. Hindi
2: uy, grabe naman.
1: Hindi ko sinasabi ko, hindi naman.
3: Sayang din.
1: Hindi, mali lang po ako ng word. Sorry na, hayaan nyo. Mali lang na.
2: Oy, mga kabatas, yung pong ating Basta Batas helpline ay 0939-431-1244. At kung meron po kayong mga gustong i-message sa amin, kung wala kayong panload sa text, di ba? Pwede po kayong mag-message
1: kayo
2: sa aming Facebook, YouTube, TikTok. At samahan nyo rin po kami every Tuesday ng hapon, ha? Basta Batas online sa social media po natin yan. Alright, Pico John Ferrer.
3: Alright, mga kabatas, kung hindi nyo alam, ibasta batas nyo. At syempre, pwede rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa ating pong Facebook, Messenger, and TikTok sa aming pong YouTube para po sa libreng payong legal. Alright mga kabatas, ito na ho ang ating katanungan. Go signal para humanalo ng libreng load o Maya o GCash. Ang question ho natin sa kasunduang pangkasalan o tinatawag ng prenuptial agreement. Kasama ba sa hatian ang obligasyon sa pagbabayad ng utang? Oo o hindi? I-text po sa amin ang inyong pangalan, address, cellphone number at ang sagot nyo sa ating katanungan, isend po sa 0939-431-1244. Isa na naman po makabuluhan, malaman na pag-uusap ng isyu at batas ang ating pong natunghayan dito po sa Basta Batas. Kung hindi nyo nga alam, ibasta batas nyo. Ako po si Rico John Ferrer. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Attorney.
1: Nagpo-post ako.
3: Sabi na multitasker eh.
1: Oo nga, ako pala talaga yung guilty. Anyway po, sorry, bakit? Ano pa yung...
3: Nahuli.
1: Hindi, kasi kaya ako nagte-text. Mm. Dahil pasaway ako. Walang gusto. Sorry talaga. Pasensya na po. Hindi ko naman kasi alam na ano. Meron kasi akong feeling na, ang feeling ko para tayong nagte-taping lang. Hindi ko naman alakay, nakalain na live tayo. So, akala ko parang, feeling ko parang taping lang yung pala live. So, maraming salamat po sa inyo pong pagsumaybay sa aming pong malapganap na programa. Pasensya na po kayo kung magkamis ang spaced out ako dahil nakakalito talaga ang mga kaganapan dito sa studio. Ito nga pong Tico. Two weeks na to.
3: Apat na kanauna.
1: Next week po, gagamitin ko pa ito kasi matapang. Maraming salamat po.
2: Ayan. Actually, mga kabata, sinadya po talaga na mahuli niya si Atty. Edward Chico.
3: Minsan lang para, namin hulihin.
2: Oh, di ba? Nagkaintindihan kami ni Rico John without even ano saying a word. Pero mga kabata,
1: hindi. Tinik-advantage na
3: Sabi na, tapusin na natin.
2: Uy, maraming salamat for joining us po this afternoon. At abangan nyo ulit kami next week sa isa na namang makabulahang discussion tungkol sa issue at batas. Ito po si Jen Galvez, lagi nagpapaalala, kung may tama, purihin. Kung may mali, punahin. Okay lang yan. Mm. God bless you. At God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
9: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management, and airing broadcast stations.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

for what seems of you, for the hate.

0: Nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icst.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd floor, Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: you.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
2: Yeah.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 big heart, 1 big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

Tumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan naman ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Yo, what's up? Hambog, ika-apat ng Sagro Crew.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
3: Tugtugan Bakabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Gusto mo bang magdabol sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
2: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio ICST Bungabong.

0: nag-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakinggan.

ano pa hinihintay mo? Tutok la sa Big Radio. Big Radio. Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Be mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: shout hallelujah tonight for all he's done? Come on, lift it up. Hallelujah! Hallelujah!
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.